0: attorney mo para na ikauban dito mm-hmm. sa pagpahigayon sa operasyon, nya dili man mo ipapaulit dayon ana ini guman og opera, obserbaron sa mo sa doktor og maogi na ayha na mo papaulion. Mana atong giawhag pinaagi ni Mayor Semico sa iyang ipahigayon nga interview. Mga tawhan sa probinsya sa Sampanga del Sur, mga ginikanan o gamahan, kung aduna mo'y anak nga bungi, nguho, buslot o ngalangala, kimpi, nabaliko o nantiil, nusapay mga nahiwi ng lawas, deformities, anhi mo dire sa City Government of Pagadian, sa City Mayor's Office, palista mo para makaabil mo sa libreng operasyon sa adunay kabilinggan sa lawas. Bisag katong nag-edad, 30 paubos, mm-hmm. anhi lang mo dire kay basig, kay naman ang doktor mo screening ana ang taga Tibukyor. Pwede ra siguro na maabagan nga makaya pa siguro na sa doktor kang ilahang gonggi kuan ang ilahang ipangayo 18 paubos niya nahatag sa allowance 30 25 paubos pwede pa ni siya maoperahan kay katumanggong tiguwang na nasa 40 maglisod na o cover ang iyang skin tissue ba
1: yes maglisod na recover
0: dayon mm-hmm. Mas mauna nga ang 18 paubos paspas pamanggod ang recovery ana kay bata pa man ang iyang cells sa kaning skin tissue niya sa lawas kung tahion dali ra dayon siya matabunan mm-hmm. Mauna atong balik-balik mga naminaw karon na pila ka munisipyo sa mga lesor 20 city
1: 26
0: 26 ka mga munisipyo sa Sambuanga del Sur, katong mga ginikanan, amahan, nga adunay anak, nga adunay kabilinggan sa panglawas, labi na kaning nguho, bungi, kimpe, anahiwi ng tiil, baliko, sa pay kabilinggan nyo din ha. Ani mo sa City Government of Pagadian, pagpalista mo sa libreng operasyon sa Tibuok Cure Philippines, inisyatibo ka na ni Miro Samico para matabangan ang tanang mga katawang sambusuryan kay mulagbas naman sila sa Tibuok Provincia sa Sambuanga del Sur. O gihangin mo sa Miro Samico nga, dili na magkuan-kuan o politika, ay namugtuan ang halok-halokon mo diya sa inyong mayor, sa inyong kapitan, wala na, dili mo na si Mayor. Bisa kung yes. Sa color niyo sa politika,
1: sinyas na
0: itong anhi mo din he, kay tabang na para sa inyo ha, para dili mabuli inyong mga anak sa umaabot nga ugma.
1: Yeah, mauna sa inisiyatiba na ha ni Mayor Samico dinhi sa Dakbayan sa Pagadian nga ipalagbas kini sa lalawigan sa Sambuanga del Sur. Wa na tay panahon.
0: Yes, wala tay oras sa pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan nga sunod higayon sa samang taknaw, samang istasyon dinhi sa City Information Office sa programa ni Mayor Samico ang Asenso Pagadian og ang kakuhan. Hinggala sa kanginan Dodge Marzon.
1: Siyempre, sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico. Agawa sa 15th City Council, na dihang atong mga city councilors align ang ilang serbisyo sa makatarunganon o kaayuhan sa ato ang katawhan. City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lance Co, City Councilor Engineer Roger Acidelio, the number one City Councilor. God will make a way. Because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.2
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad dahil pagampaga. Eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kag epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Lombe, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
3: Carl!
4: Palihog gani sa litron?
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
6: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
7: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
2: Ihatagan ni Carl ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
8: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3
0: L.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 8 y media.
4: Horas, hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilangko.
5: Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Horas, a las 8 y media.
4: Oras, hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilangko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acerillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Angkob sa Samsuri Kuno, welcome sa itong programa Matag Lunes sa Nod Bernis, Samsuri Kuan Update. Kinislibi kabatsa nga magiguban ka ninyo. Sulod sa media oras ang paghatod sa mga kasayuran, kalambuan sa atong electric cooperative. May buntag sa tanan ng itong mga MCO? Sa Member Consumer Owners Organization, nagilangkuban ng Chairman, Vice Chairman, Secretary o Treasurer sa tanang mga Board of Directors, pagpangulo ni President Edmundo Dondali Jr. sa Management and Staff, pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer Jose Raul Saniel, sa tanang mga department heads, ilabi na ni Ma'am Azucena Deslagura, ang Institutional Manager, ni same time EDP Manager, nga dosab ni Engineer Clifford Ferulen, ang Executive Staff Assistant, Corp Plan Manager, ni same time OIC Area 2 Manager, kaya ang Samsuri Kuno, doon tulog ka mga areas, din ang Area 1, under sa supervision ni James Saniel, samtang Area 3 ni Engineer Joey Subing-Subing. Pizza doses bulan sa Hunyo 2026, isaulog karong adlaw ang ika-sinto 28 ng tuig ng kasumaran sa kaugalingnan sa Pilipinas, ang Independence Day. So 128 years ago, maunay pagkaangkon sa kagawasan sa nasud sa Pilipinas. So, Happy Independence Day kanyang tanan. Labi na sa may empleyado karon nga street ang ilahang walay tungha no sa opisina kay Independence Day plus Sabado Domingo. Apan ato ipahibalo may gala nga ang Samsuri Kuno walay holiday, walay Sabado, walay Domingo, abli gihapon alang ni atong gusto mubayad sa inyohang consumos kuryente. Abli ang Area 1 diya sa switch sa Mulbang Saysay. Abli ang satellite office diya sa Kulumulavi. Abli ang Area 3 office diya sa San Miguel. Ug abli po diya sa central office. No, di ginamawad ang tao. Labi na kung peak collection period, ting bayad. Ayag yung mag-ingon, nga di kong bayad kay Sabado o Domingo o huli di karon. Kay abli yun ang Samsuri Kuno. Na, gawa sa mga bayad centers. Kay kanan sa mga bayad centers, abli na sila kung peak collection period. Kaya nabanting bayad. Pito na siya kaadlaw. Kay human sa collection period, i-forward na ng resibo sa mga tagsa-tagsa ka opisina. Kay nanana siya pagabayaran ninyo nga surcharge. So, mauna agig pahinom-num na. Huwag ipahinom-num po na ito nga siguro ugma, hantun sa Pizza 22, mao na ang pagpadala o reminder nato sa atong mga MCO. Labi na katong nalimot, no? Kay basin, maputlan mo. Kay bisan pa og staggered basis pa ng pagbayad ninyo, dili mahitabo nga dili gyud maputlan. Putlan gyapon kay sagi kayo na nato, sukdanan o parameters man na sa National Electrification Administration nga paggrado sa mga electric cooperative appeal man ang collection efficiency. O ato kay numduman nga samsuri ko uno 100% pagita since 2018 sa pagdubala ni GM CEO Jose Raul Sanyel. Muna nga di kita musugot nga dili ta mahimong top performing electric cooperative, most outstanding electric cooperative sa tibuok Pilipinas, sa tibuok Region 9, ug sa tibuok Pilipinas. Di kita musugot ana kay mabreak niya ang record, labi na nga ang Samsuri kuno nag sustain na pod sa iyang system loss nga 7%. Single digit na kaysa una ang system loss usahay mulapas og 10%. Sigun sa balaod. Unya kung 10% ra ba dili na maka-charge sa Samsuri kuno og system loss charge kay Cotob Region sa 10%. Unya karon kay 7% ra man nakadaginot ang Samsuri ko uno og 3%. Unya for every system loss 1 million mena siya. So sa to pa nakadaginot ang Samsuri ko uno og mga 1 million mena per percentage. 3 million og mo ni hinungdan nga gamay ra kayo ang ato ang rate per kilowatt hour kada bulan kay wala man ta nag-charge og system loss charge ngadto sa atong mga MCO. Gani ang ato ang rate sa pagkaron anaa gihapon sa 12 pesos og 43 centavos per kilowatt hour. Kung kumpara ato miaging bulan 13 pesos og 62 centavos, mao na nga karong bulan na hindi decrease ang atong rate og 1 peso and 19 centavos per kilowatt hour. So nindot kayo no, umana siya og ato pa pahinom ng mga karon Hunyo 23 mao gyud ang cut off date alang sa atong mga obligasyon. Kung cut off date meaning nakabayad ang tanan kay kung dili makabayad ang pizza 23 putlan yun na siya kay aron 100% gyud ang katulad nakabayad appeal. Appeal na siya no, 100% gyud aron nga 100% pwede ato ang collection efficiency. Muna siya mga ikan. O karon, ato kaya pa ipibalo nga, ang atong task force kapatid nga gi-create Samsuri kuno, duhaman to ka team, team 1 o team 2. Gani atong i-acknowledge, katong nakakuyog sa task force kapatid, dili sa Mindanao ha, adunay 34 ka mga electric cooperatives sa tibuok Mindanao. Unya mao na nang gawas karon gipadala dito sa General Santos City, sa Socoteco 1 ug Socoteco 2, South Cotabato, sa Sokelco, Sultan Gudarat ug uban pa nga mga silingan ng mga electric cooperatives sama sa Dasueco, Davao del Sur, dinato na Sairan nga 99% na sila nga nahibalik ilang servisyo sa kuryente. Niya karon 100% na siguro to kay nagbasahan ako mga 3 days ago naman 100% na to siya. So yun na nakanindot ang mga electric cooperatives dili sa Mindanao nga adunay task force kapatid nga nagsugod na sa una pang panahon during the time of Reverend Father Francisco Selva nga mao toy administrator sa National Electrification Administration. Apan sa wala pa siya mahimong administrator, general manager na siya sa tulo ka mga electric cooperatives sa Cebu Province. Cebu 1, 2, o 3. Kaya lang Cebu Electric Cooperative 1, 2, o 3. Muna siya mo, siya mo yung author ng task force kapatid. Niya, mystery naman ko din sa kahanginan nga, nakakuyog ko ang task force kapatid dito sa Lanao del Sur, nga gipangbalik to mga kutay sa kuryente kay pangkawat man ang mga poste, mga linya. So ipabalik ito ni Father Selva. Tanan po to nga mga electric cooperative series sa Mindanao pinagi gihapon sa task force kapatid. So sa pagkakaroon wala pa na uli ang mga task force kapatid siguro kanong si Manaha muli na to siya. So ato gihapon i-acknowledge ang kuyog sa task force kapatid, sila si Christopher Codelia nga mao na ang construction supervisor, mao ni ilang leader, kauban ni Angelo Lauranelia, Michael Lumungo, Johnson Uba, Jovencio Clito Jr., Gilo Colliantes nga mao ni siya ang clearing crew nila, Philemon Labrador Jr. nga mao ni ang boom truck driver. Ang team to board headed by Freddy De Los Santos, ang district line supervisor. Yung mga sakop, mao sila si Muhammad Jimba, maintenance lineman, Jovel Byron, maintenance lineman Japonia, Aris Verano, lineman, boom truck driver pa yun siya, no? Dayon, si Oliver Bimbo, clearing crew ni nila sa ilang grupo. Si Rinaldo Candor Jr., maintenance lineman. Mauna sila, unum sa kabuok, pito sa team 1, 3 sito sila dito kabuok. Mauna ang task force kapatid, sa 1 Mindanao, rapid restoration, pagpabalik sa kuryente nga napituhan sa linog dito sa Jensen nga naalinhin sa Mindanao. Sila mga ginatawag mga higala o Warriors of Light, kina itong mga lineman kay mga na sila mga living heroes sa mga electric cooperatives. O karon mga higala, ato na pong balikon ang nahibilin ng mga schedule sa ato mga MCO meeting. So, Pete Sadusi Manron,

So, nahuman na ang pizza, 9:11. O niya, karoon na pong pizza 16. O niya 16, adlaw nga, Martes. Monay MCO meeting diha sa Lumia District ng Dakbayan sa Pagadian. Urban barangay ni siya. Doon na dili sa Amsuri ko, no? Lumia District, sa buntag mo diha. Kumuyo ngay ko sa buntag, alas 8 na nga mo, but alas 9 lang iyon diri. Alas 8 na mo, kay magparehistro pa man mo. Na yun, pagkapit sa 17, mo po na schedule sa buntag ihapon, diha sa barangay Lourdes. Lourdes, sakop sa Pagadian, layo ni ka barangay, mo na'y cruising paingon sa Luzon Valley. O salamat kayo sa mga taga Lourdes nga kuhan nyo na sila, abtiki na sila nga musalmot o mga kalihukan sa Amsuri ko uno. Sa buntag ha, kanan sa Lourdes, niya pagkahapon, mupursin na po sila diha sa La Suerte, kay silingan naman La Suerte sa Lourdes. In fact, nakaanak ko diha, tuyoon man ang Lourdes, o kanang La Suerte. Kay kana din dalan sa La Suerte, mulapos tayo na diha sa Woodland, Bigong, Tigbaw, sa mga del Sur. Yan na kay. Sa unang panahon, nakapuyo man yung kong Woodland, at taga Woodland magyapon ko. Na yung mga tao diha, nga mga tuog, La Suerte, diha agi sa Woodland. Mo na, sweet ko diha, no? Pagkapit sa 24, muna po ni schedule, Hunyo 24, Miyerkules na ha, sa buntag ihapon, diha sa Linyansa, Pagadian City. Linyansa, ay gikan niya sa Tiguma, Linyansa din surod na pagsurod. We hope nga taga Linyansa, mutambong mo, sa buntag mo diha. Kaya na swerte, hapon na ha, pizza 17, hapon na. Sa Lourdes, buntag, sa La Suerte, hapon, pizza 17. Pizza 24, Linyansa, sa buntag. Pizza 25, Santo Niño District, Dakbayan sa Pagadian. Kung na ako'y wala na hingan ni Dire, hingan na po na sa mga kauban. Okay. Siguro ugma, no? Okay. Makita may ipang post man na sa itong mga taga MSD, Member Services Division. No, nga. Sila mag-conduct o MCO meeting sama nila ni Nido ni Foro Capacio Andam, si Manchala Morales, si Levan Kabatsa, o mga taga-area 3, si Roxanne Abrego, Arujas Abrego, diya po sa area 1, si Robel Jamuron, o si Catherine Suerte siguro ang mag-conduct dito o mga MCO meeting. Nga matagkaroon ko niya, pahibalo gila diri sa Radio Kidlat, mimikan kay wala manada yun ang magma. So, mas maayo ng MCO meeting kay kada barangay na gina. Di na gyud mo kaingon nga, di mo matambong kay sa inyo naman ang barangay. Ika na mapahigyan o magma, doon ay tendency nga na barangay nga gamay na matambong. Kaya layo man, lungsod maging kasagaran, magpahigyan o magma. Pero ay na mo kabalaka katong ganahan og magma kay namang yun na siya ay raffle draw pod. Okay. Kasagaran, nagarabi na kadaog panahon sa raffle draw sa magma sa 24 kalungsod o siya sa Pagadian. Kini Pagadian mga galagi, bahin ni siya og duha. Kay uno man ka zona, zone 1, hangtod sa zone 6. Nya, separate po na ang raffle draw diha. Pero, kay wala man ang magma, magpadayon gihapon tong ara annual regular representative assembly nga ato ginang bahalag wa pay signal ang management ato na ning anticipate kay ano man na maguna sa constitution and bylaws nga every third Saturday of August mo na pagpaygayon sa annual regular representative assembly representative kay representante ra ang mutambong ni ini. Adunay 2040 ka mga officials sa member consumer owners. Muna to kong ingon nga matag barangay, adunay chairman, vice chairman, secretary, treasurer, sila na mutambong
sa ara, murag 31st ara na, ka 31 ka tuig pagpahinog ara sa Samsuri ko uno karong August 15. Kay gilantaw na ako sa calendar August 15, third Saturday of August. So sa ato pa, pagka August 17 pa yun sa 22, muna na ipapahigyan sa week-long celebration sa kasaulugan, as celebration ko na, kasaulugan sa Samsuri ko uno, sa yung 54th anniversary celebration. 54th meaning, kulang lang isa ka oras, isa ka tuig, nga gitagalanta nga marinyo atong prangkisa. Prangkisa nga maka-operate gihapon ang Samsuri ko uno, nga may mudumala o kuryente dili sa Sambunga del Sur. Pero dili sa Mabalaka, siguro napay gamay ng mga requirements. Nya kay si GM ba ang General Manager Samsuri ko uno, at the same time, siya po ng PhilRECA President karon. Siya may Pangulo sa 121 Kamilitary Cooperatives, din ang membro ng PhilRECA, mga board presidents o mga general managers. So, dili ang tama goal niya na, kay gani, nanay kadungan sa Samsuri ko uno, siyang prangkisa, ang Saneco sa mga del Norte, na-approve na ang ilang prangkisa. Adunay siyam, Kamalitic Cooperatives, nga na-approvehan na. Ugang nang lihok, anak karon mga higala, maunduhan na ito kapartiles, ang PhilRECA o ang APIC. Kaya maunay, main function nila nga magtrabaho nga magpadayon ang serbisyo sa kuryente sa Military Cooperatives. Kay walay prangkisa, hindi mo ta magka-operate. Sama sa nahitabo sa Nordico, Northern Davao, ilang prangkisa may expire karon pang 2028. Ug ngano giilog man siya sa Davao Light, mo na nga nakaso na karon, murag dana siya sa Supreme Court kay ang Regional Trial Court. Wala man na sila'y requirement sa Davao Light na kung mukumpit sila, competition ba, pagbaligya o kuryente sa Nordico, Northern Davao. Kaya ka na Nordico, sa una, Danico na siya, Davao del Norte. Kay Davao del Norte province ng alagaran. Niya karong kinapunan maglaing probinsya, ang Davao de Oro, muna ang pangalan niya, Nordico na. Kay kananduha ka probinsya, Northern Davao mo na siya. Muna Nordico na siya. Niya karon, gi-question, nga nung mi-take over sila sa Nordico, nga wala man sila kaugalingon nga substation. Wala sila kaugalingon nga linya. O kuban pa, no, nga, mga accessories, kung mamaligya ka kuryente. Muna siya nga, ang mga MCO giyon sa Nordico, nagpabilin yun sila kay ilaha maging kabtangan sa Nordico kanang pag-ilog sa Davao Light. Kanang Davao Light, yan na sa Abuetis Power Corporation. Kaya sa Republic Act 9136, kanang ipera, gusto ba na pwede sila mo sapaw, mamaligyaw kuryente. Pero kinahanglan nga ilang kaugalingon na linya, kaugalingon nga substation, yun ana niya. Karon kay na may kontrata ng gipirmahan sa Nordico tali sa mga supplier. Ang supplier kuryente ba? Generation sector. O sila may tagiya sa mga planta. Niya karon mangilog sila. Niya asa man sila isupply kuryente niya kanan sa Davao Light na aram na sa Davao City. Muna kanunan ni nato gisgutan for information, no, sa tanang na minaw nga dili basta-basta nga ilugon ang electric cooperative. Ato yung panalipdan, kay gani ang One Mindanao karon, ang Ambreco, ang PhilRECA, o ang APIC, nagkahiusa nga babagan ang pagbaligya, privatize sa mga Agos o Pulangi hydroelectric power plants. Kung sa mga Agos, dili sa Mindanao, doon ay unom ka mga planta. Ang August 1, August 2, wala may 3, August 4, August 5, August 6 nga planta. Ang kinadakaan nga planta kanang August 6 na sa Iligan City. Nga mga 200 gigawatt na siya.
Punya dapat Pulangi River, kanang Pulangi 4 hydroelectric power plant. Then, ang suba, suba sa Pulangi River, giputangan og dam, gipaambak, hydro gihapon, barato gihapon ang kuryente. Kay turbine raman ang gipaambak ang tubig. Wala nagadalag makina nga mupata ang patuyog sa turbine kundi ni tubig ra. Muna nga, ang presyo sa hydro, 2 pesos sa region per kilowatt hour sa ilang panahon. Pag privatize, during the time of President Fidel Valdez Ramos, way back 2001, mauna ng IPERA, Electric Power Industry Reform Act, gipasulod ang mga coal power plants. Gisugnuran og uling nga gimina. Og mauna hinungdan, nga adunay 86% nga coal din sa Mindanao, muna mahal ang kuryente, kaya ilang baligya, 8 pesos naman o 40 centavos per kilowatt hour, kay coal man na siya. Di sa magipalit ang coal, wapoy lain sa Indonesia. Kaya ingon sila, lahang kunong coal sa Mindanao, pero gibaligya sa abroad kay dollar price. So, watay na ikapilian ang Indonesia region. Muna nga, mao'y hinungdan sa privatization nga mao'y pagmahal sa kuryente diri sa Mindanao. So karon ang One Mindanao pinagi sa duha na to ka party list og ang Philreca, og ang APIC og ang AMRECO nagkahiusa nga babagan jud ang pag-privatize sa mga hydroelectric power plants kay mao ni bugtong kanang unsay nga alala na. Ang tag-iaan ni taga Mindanao yun. Dili gina siya pwede ng natural resources ang magpahimulos ang mga oligarchs, mga dagkong kapitalista. Kinala na magpahimulos sana kay barato raman ang hydro, tag 2 pesos per kilowatt hour raman, kita ng mga katawhan dili sa Mindanao ang magpahimulos. So, giprivatize naman ang kabtangan sa National Power Corporation dito sa Luzon of Visayas, wala na dito, privatized na, baligya na. Ang simila daw na nabilin, nga doon na patay hydro, kay nagpirma o manifesto ang tanang mga MCO sa whole Mindanao, supported by mga congressmen sa Mindanao, nga hindi tamo sugot, nga ibaligya ang mga hydro, o kinahanglan na kitay mo pahimulos sa natural resources. Onya, during the time of President Rodrigo Roa Duterte, siya may presidente, di gid siya musugot, kaya tagamin na naman to siya. May perma siya executive order nga dili ibaligya. Nya karon, na napoy plano sa gobyerno nga ibaligya na siya. Muna, nagibabagan yun na sa whole Mindanao nga dili na siya ma-privatize kay aron, kita mo pinakabarato kuryente sa tibok Pilipinas. Kung i-consider ni mo ang presyo sa kuryente ni si Mindanao, tinuna kita kina pinakabarato kuryente sa tibok Asia. Muna, nindot kayo na siya. Musugod dito na, di kita musugod, no? So, muna nga, kung mag-RMC ang Samsuri Kuno, papirmahon mo ang purma sa INSICO, National Center of Concerned Electric Consumers, Incorporated, registrado po na sa SEC, to empower the member consumer owners na dili basta-basta ilogon ang mga electric cooperatives, dili basta-basta nga ibaligya na mga hydro, hinahalan kita ang pahimulos ni ana. Dili ang mga dato, kay kung dato, mao na ito giingon ni President Ferdinand Edelin Marcos Sr. ang amahan, kay siya may author sa Rural Electrification Program na kung ang negosyo sa kuryente ihanag sa mga dato, ang dato, musamot ka dato, ang pobre, musamot ka pobre. Hinahanglan nga ang katawhan may managiya sa hydro kay mo man ay pinakabarato na presyo. Kay tubig man ang kapadagan niya na. Kung karoon may gana, ato po na yung gigreet o happy anniversary pod
Kay kung 128 years na ang Independence Day, mag 124 years na pod ang pagkahimugso sa Iglesia Filipina Independiente. So good morning sa tanang mga IFIans. IFI man na sila. Nga karong August 3 mo nay 124 years nga kasumaran pagkahimugso sa IFI sa tibok Pilipinas. Okay. August 3 192 man. Unya kanang Independence Day 1898 mo nang 128 days na sila. So August 3 192 mao pud siya ang August 3 mao pud ay kasumaran pagkahimugso sa Rural Electrification Program during the time of President Ferdinand Idalin Marcos Sr. August 3 man na natawo ka ng Rural Electrification Program na matod pa ni Marcos Sr. Kung nasipyat ko na naman programa REP, mahimo na siyang RIP, rest in peace, mamahulay tanan, wala tayo kuryente, mga kabaranggayan o mga kalungsuran ng gagmay. So nagpasalamat ta sa Rural Electrification Program nga gimugna na diri sa nasud sa Pilipinas aron ma-energize yung tanan ng mga kabalayan. Gani ang mandate karon sa national government, kinahanan 100% na nga matagaan o sugang nagitabnon ang mga kabalayan by 2028 karong panahon ni President Bongbong Marcos. Siguro mura-gula tayo programa, sunod ako dire, itong kauban dire, si Elmer Bagis Maghanoy, nga mo ay doon na siya sunod programa dire sa Samsuri Kuno. Murag dili sila ka program kay nagtambong sila sa 128 Independence Day Celebration in Dakbayan sa Pagadian headed by Mayor Sammy Co. Na sila dito sa Plaza Los. Muna nga magkakuan dito. Pwede tayo muuswag o gamay, no? Pero, sige lang. Sa makausap pa, happy anniversary, 24th anniversary

registra do gyapon na sa Securities and Exchange Commission karong June 22 mo ni pagkahimugso MIM ang minubo anak niya mo ni nailhan is pagadian 24th anniversary karong June 22 pero ang celebration sa MIM karong June 27 ito nung Sabado i-extend kay ang among advisor si Mr. Roland Romarati hindi man available ang adlaw kay principal manager sa St. Cloud Elementary School sa Gipos. O iyo man si Benedict Gumulong mapunay mo ang nahibilin nga advisor karon sa MIM niya karon taon-taon mabuhat ako o program kay mo na yung tamdan sa 24th anniversary celebration nga ito ipigayon sa Tukuran Beach Resort. Pahibalo na niya na mo ang insakto nga venue sa pagsaulog sa 24th anniversary sa Men in Motion Dancers Association Incorporated. Nga din ang karunsunod tuig, magsaulog na siya sa iyang 25th silver anniversary. So, kana lang, ato din gipasalamatan ang tanan natong mga tigpaminawan din sa Radyo Kidlat sama ni Fernando Bangay Siso uban pa si Bubong Putis nga kanunay minaw nato atong turmanon si Ma'am Virgie Bonbon nga former provincial director sa Department of Labor and Employment karon retire na maminaw gina kanunay ni atong turmanon. Salamat po sa itong mga sponsors sama sa RC Star News, pinagi ni Mr. Christory Ramones. Amo po ng kauban sa media, kaya naman siya printing press. Nga buhat po sa kalendar, sila po iting supply kalendar din sa Radyo Kidlat. Salamat po ni Mr. Pari Imi Lumasag o ni Attorney Margie James Lumasag. Nga mo text ako kung unsay nahurot na mo din. Kay kanay lang ipanghatag na coffee made of sugar para manasamo mabisita din sa Radyo Kidlat. Ang taga Brigada, ang money din eh, R.E. Mendex PR, taga uban mga may stasyon, din sila sa Radyo Kidlat. Ikaw ba naman sa media? Salamat po sa Alfred's Water Refilling Station nga na nahimutang sa ibabang dubahin, state din sa Antoricuno, Vicente and Sergi Street. Murag dool sila sa covered court sa kuan Santa Maria Substation. Dayon, salamat po sa Barracks Water Refilling Station sa Maybana Street, hadool sa Old Barangay Hall, sa Lumbia District ng Dakmayan sa Pagadian. Salamat po ni Ma'am Ina Pilias nga kanunay maminaw basin o nagkapaminaw na karon. Kaya wala man sila nag-abli, no? Siguro yung mga sakop nag-holiday pod, no? Pilias Friendship nga panag-iya ni Ma'am Ina Pilias nga sila mo pinakabarato o bookbinding ni Dakbayan. Sa Pagadian, kauban sa yung mga staff, sila si Hildo Hinugin, si Ryan G. Judaya, o iyon man si G. Tihano. Muna yung mga staff karon. Tulo na sila kabuok. Muna paspas nila ang servisyo kung kinsay gusto mga print diha sa Pilias Print Shop. O, sa ngalan sa Samsuri Kuno, pinagi sa itong mga board of directors headed by our president, Engineer Edmundo Dondali Jr. Nga mo ang director sa Distrito 6. Dumali na Tigbaw Gipos sa San Pablo, siya mo ay presidente karon. Sa Junta Directiva ug siya po'y caretaker sa Region 5 ang Region 5, District 5 o District 9 din sa Pagadian kaya wala pa may director kaya umabot pa man ng eleksyon o sa ngalan po sa Samsuri Kuno pinagi ni General Manager Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel nga mao gihapon ang presidente sa Felreca o siya po'y responsable nga naghulma o task force kapatid sa nahiaguman sa bagyo sa linog diha sa adini sa Mindanao diha sa General Santos City. O sa ngalan sa atong session manager Elmer Bagis Maghanoy sa 103.1 Radyo Kidlat
Ini selebih kabar. Salam.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9 y media.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Said Health Report.
10: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental. 106.2.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Lumbi, puding San Miguel litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
1: Carl!
2: Palihog gani sa litron?
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Oy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel litro. Kananay o katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
0: Ihatagan ini Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ana
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magukos sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsik ako, deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kaong pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
11: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga onad ta.
12: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
13: Hey, nay, uy, kung sa akong magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
12: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
13: Pero nay, giyayo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
12: Unsaon ka rin nato ba? Pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
13: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
12: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas, ug singsing, agyatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
14: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
14: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ano, B?
1: di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Oras, hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Set health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon og Panyawan. Ipalit dai ko kawan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaantog karon nang dinhi nako. Kaantog karon ayo nako unikan sa Kogon og Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin sa
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi! Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee! Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee! Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika! 106.2

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
5: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. 106 points.

0: pagidaron og 1 to 10 years old mao gihapon ang pinakadaghan sa mga natala nga suspected, probable og confirmed cases sa 2026. Nagpakita matud pa kini sa panginahanglan sa mas hugot nga pagpatuman sa mga lakang batok sa dengue labi na sa mga kabataan nga usa sa labing delikadong sektor nga mataptan sa nasangpit nga sakit. Alayon niini padayon nilang gipahugtan ang ilahang dengue awareness campaign na sa tanang munisipalidad aron mapabilin ang kalimpyo og maguba ang mga breeding sites sa lamok nga mahimong kapuy-an sa dengue. BBC Daklat Balita, alas 11 ako si Bagting 17 Florence sa FIMA, maayong buntag.
1: BBC Daklat Daklat Balita Balita 106.2. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana
2: 106.2.

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyuko aninya.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mo may ingon nila. Morigin na kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat. Tagadigos na ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
6: Usa ka bulan kung nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung kumpirme kay itulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako, Sed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana oh.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no.
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy family. 106.3

0: 106.2.
1: Now.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
3: What do I check?
2: Brand new track from Bell.
3: Uh-huh.
2: Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges, milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matangig ulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the story is station in Baguette, and no one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta, ipatukoy.

Lalaki bisag unsa ka pa, Bilhem paminawa para sa mga mama at kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, Bilhem paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pas eskwelahan, tapok sa higalaan. Gikan pud sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: who's the man? O gang station sa tanan. Isingit mga higala bell. FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 11 y media.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao. Pati City, Laba Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
4: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ibati sa kong UTI. Sa una ka na gabi eh, magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas yun paminahon.
5: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
4: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas yun.
5: Ano pa murag magpangita na ka?
4: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Pilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
5: So karon gimintin na lang mo?
4: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
3: Busa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya dito?
2: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok na beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo, FDA approved, tanang baligya nila. Baka sure Jude ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, muinkam pa ka! 106.3

0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Jump for the left, jump for the left, jump for the right, no clap.

0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
1: Kaya kung kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga yahari ang lawa. Magrapagin ko atong mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar og Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: 106.2.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
2: What about check,
1: bro? Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa palimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta sa mao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in diri. Bata, igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. At Baguio Broadcasting Company, paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipatuloy.

0: Ma ati cuia upa pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepen pa minawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na.
1: Oh.
0: Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan punta trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa mo.

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ang trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko.
4: Saan
3: ito naman? Maninda ko liha. May asaan sa bukat. Dahil palingki.
4: Ako rin na, palingki.
3: Oo, maligi ako liha.
4: Ano ang palingki? Ano mo na?
3: Mais. Pickle.
4: Yung ako ba ako nung sa panay sa naminaw ka ron ay sa yung isimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawat rin sa itong doktor.
3: Katong ako makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po iyang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon ganinyong tananan niya ng BBC.lit Balita Alauna. Mikabat sa 9,472 ka overseas job vacancies ang itanyag sa Department of Migrant Workers Regional Office 9. Atol sa trabaho agad job fair nga gipahigayon sa KCC Mall di Zamboanga isip pagsaulog. Sa ika-128 nga anibersaryo sa araw ng kalayaan kagahapon, Hunyo 12. Pinagi sa 5 kalisensyadong private recruitment agencies sa gitanyag ang nagadayang trabaho sa lain-laing industriya o mga nasud alang sa mga gustong mahimong OFW. Inyong nabati ang Daklit Balita Alauna. Ako si Bagding 29, Churil, Unyot, Lirazan. Hanggang salamat umayong hapon. Kaninyong tanan.
4: BBC

0: Boss.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Sanzone Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin C.
4: Welcome na usab sa atong programa, giya sa maayong...
5: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang mabaligya didto?
6: Daghan kaayo naay skincare products in different brands. Pang-acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naa sa dai daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
5: Safe ba na ilang mga products?
6: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
5: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
6: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
5: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
7: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
8: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Sanzone Plus Gold ka. Sanzone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanzone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, amparaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Sanzone Plus Gold.
9: Yahoo!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Ang

0: Virginia!
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na ang prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.

0: That song was brought to you by San Miglight. Live light, drink light, San Miglight.
1: Lumbi, pwedeng San Miglight, tro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglight, tro. Uy, ishare po, bi?
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miglight, tro. Kananay, huwag katawanan. San Miglight, tro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miglight, tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.3
5: 106.3 Strong.

0: 96.3.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanaan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pod, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: The strongest.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
5: Kabagding o kabalkada, mayong hapon, kaninyong tananan yan ang BBC Taglit Balita alas dos. Gipadala na sa General Census City ang unang batch sa Quick Response Team kung QRT sa Department of Social Welfare and Development Field Office 9. Tabang sa mga disaster response operations alang sa mga pamilyang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang mga QRT members mutabang sa paghatag og serbisyo gayuda ngadto sa mga biktima sa kalamidad isip suporta sa Department of Social Welfare and Development Field Office 12. Sumala sa DSWD, posible usab nga mupadala og ikaduhang batch aron dugang nga mapalig-on ang operasyon sa apektadong mga lugar. Inyong nabati ang Daglit Balita alas

0: 106.3.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 2:44 in the afternoon, that's April Boy with Di Ko Kayang Tanggapin right here on Bell FM. Dapat tanggapin kung anong nangyayari sa buhay. Dapat tanggapin na hindi lahat ng panahon na nanalo tayo. There are times na mapilde punta. So ato nang dawanton, napoy times na masakitan ta. Ato nga po nang dawanton. Kay they say the first act of moving on is to accept that everything is over already. So dili na nimo madawat, di pa ka move on. Pero lisod ba man daw na akong mga panahon na, pero hindi. One day, imuha na lang dumuaton nga it's over between you and him or her. Para po maka-start all over again po ka. Dili ka magsigig pundong sigig. Wonder what happened to the relationship. 2:45 already on Bell FM.
1: 106.3. Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Sample
2: Plus Gold. Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako. Kung weather, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: his car. I grabbed a pen and an old napkin and I wrote down our song.
1: 106.3
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama o Sample Plus Gold, 3 times a day, na-feel na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-study.
2: Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton o mayang panglawas, mga higala, ang pag-inom o Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, kay balubatang aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
2: The Secret.
4: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas.
2: The Secret.
4: Ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya, ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: The Secret.
5: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matod pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas, which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga musulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan perme ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
2: The Secret.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopos na. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo pangitaa ang tatak Yeast to Health og Doc Samaritan.
2: The Secret.
5: Ang epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule ug Santon Vitamin C ug syempre pa ang healthy nga kape Santon Plus Coffee Mix mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remily Tuoy ug Doc June Alquizar sa text line number 0919-002-8117.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gud.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa.
1: Zelthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: Zelthon Plus Coffee Mix. 106.

0: Pistolas a las 3.
1: Oras hadto kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa

0: mga operatiba sa PDEA Barm atol sa pagrumbos sa gituhang drug den sa Barangay Panang, Waulanao del Sur, Hunyo 12. Nakumpiska sa operasyon ang 70 gramos ng gituhang shabu nga ni kantidad og 476,000. Lakip nakuha ang mga drug paraphernalia ug baybas money. Gikustodiya na sa mga awtoridad ang mga suspitsado og mag-atubang sa kasong paglapas sa RE-9165, samtang ang minor de edad gitugyan sa Municipal Social Welfare and Development Office alang sa hustong pag-atiman. Inyong nabati ang Daklet Balita alas 3. Ako si Bagting 49, Glenn Lerasan, maayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit, Daklit, Balita, Balita. DJ,
2: please, rip up your phone up on your request now. Yeah. Check this out.
3: You want to rock, check,
2: bro. Brand new track from Bell, huh? Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip na magkaabag. Ikaw ay makabaliban sa sunat at pagkanindot at sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matangig ulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio and no one else. At Baguio Broadcasting Company, paboritos mga nama sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go, kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

murag lalaki bisag unsa ka pa. Bilap ang paminawa pa sa mga mama at kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilap ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas eskwilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa mo.

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: 106.2. Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyawyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas og singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang nindo ka tumpuhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robson Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan,
4: kung ang inyong anak dali ra makalimot
3: o lisod makafocus sa klase,
4: pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok,
3: ayaw pasagdi
4: nga maapektuhan ang iyang pagtuon.
3: Hatagi siya
4: sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghunahuna.
3: Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
4: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago? Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kemikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ito ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, batating gulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the story station in Baguette, and no one else. Abang niya broadcasting company. Paboritos mga nama sa Europa, paboritos mga labas sa Europa. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipatukar nila.

Lalaki bisag unsa ka pa, Bilefem paminawa para sa mga mama ati kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, Bilefem paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3 y media.
2: 106.7 Said Health Report. Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom ko aning sig panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabato sa Target

0: Official Radio Station OS96.0 signing on.
1: 6.0 Kansad at bayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Oras, alas 4:30.

0: Virginia. 106 points.
1: Atong awitan ang gugma sa Ginoo karan. Ang gugma niya na kanunay nagtagad. Ang gugma niya na kanunay matinud.

Basta kumain ng butang. Nakanuri ato makauban ng Ginoo. Sa ato mga paglakaw, sa ato mga pagpanarbaho, sa tanong atong pagabuhato, nindot ka ay makauban ato sa

0: It's already 6:43 in the morning. Balik tayo sa pagpadaguban sa programang Huni sa Kagahapon. Hala, sige, Gintong Araw by Bing Rodrigo. Bulawano ng adlaw munang hala, sige. Banat og trabaho. Alaga ninyong danan, mga pinanggan ni Paminaw. Caller from the line una taas. Ika 9931. Hello, good morning. Gisani Palihog.
1: Hello, Coach G. Siya Katarina Bidig ni Coach G.
0: Good morning, Katarina. Kumusta ka buntagon?
1: Okay ra, Coach G.
0: Okay ra. Sige, go ahead si mong mensahe, Katarina.
1: Okay, magpakuni ko. Una-una ni mo, Coach G. Mayong buntag. Og sa ako ang pinalanggang friends ay sa Maghanoy, Maureen Buwan, Aljuna Mukatkat, Datuk Tali, o niya Kuya Opindador Bidig, o sa ako ang uyuan, nga si Yuyo din siyo Bidig, mayong hapon ni, mayong, mayong buntag ni mo diha sa may dinoyan siya yan. O pwede ko mo request ko it, G? Santang ako may kinabuhi pa.
0: Sige, pabuta lang yung santa ako may kinabuhi pa, ha?
1: Okay, salamat ko it, G. Bye-bye.
0: Goodbye. It's already 6:44 in the morning. 0938207761 4 and also 0954286-3758. Hello, Coach Jay. Good morning. Yes, good morning po. Magpahunin lang sa mga naminaw ko sa program. Labi na dili sa may nanganangan tigbaw. Good morning. Taga-nanganangan tigbaw sa Mbangay Dalster. Hello, kaninyong tanan. And good morning, Coach Jay. Magpahunin. Huni. In the dark. Tara, ang tipo sa family, Antiga Family. Yung sa talang namin ako ng programa, Mayang Buntag, 041. Caller from the line, hello, 760, good morning.
2: Hello, good morning.
0: Good morning, Aiza. Kumusta ang kabuntag ko ni mo, Aiza?
2: Wala, napagaw na.
0: Napagaw na. Ano man, napagaw man na. Nasagit-sagit po kagtaman di ay.
2: Kuan ni apil ko kani tawag ng tanggalan ba din apagaw pag yun din natanggal pag yun
0: ah sana uwan beto sige Aiza go ahead sa mensahe
2: ikaw good morning ko is Jay happy happy Sunday and good morning to my beloved parents Mr. and Mrs. Maghanay and also to Ate Van na ako nababag po siya kada napagaw po ikaw ay. O hindi kami, ngayon na lang po to, Katarina, si Aldo, si Ming. O sa tanan na lang ating pangunuan na registration. Ngayon, hindi pwede mo utana.
0: Sa mga ipangutana ni mo?
2: Kani, sa mga itong Facebook ay, maoragid ko siya.
0: Maoragid ko siya? Messenger. Oh, why?
2: Ha?
0: Oh.
2: Kaya na ba ikuan ko, kani, ko is Jay, na po yung hangpul niyong pagbabawas.
0: Na ay?
2: Na ay full name po din mo magawas.
0: Full name magawas? Pa ba full name magawas ako ah?
2: John Flo? Jay, na yun, kani Lawrence John of Lima na ba?
0: Wala man.
2: Try lang na ako balikin. Pwede na kachatan dito sa inyo, Kwan.
0: Basta kay message lang asag Kwan, do during sa kwang mga program. Kaya daghan okay. Kayong mga mumessage ito nga din ako entertain noon basta kay Kuan dili related sa Kuan program. Sige, salamat sa pagtawag. Usa request ni mo?
2: Himayang na hunlak.
0: Himayang na hunlak. Pabuta rin mong himayang na hunlak, ha?
2: Okay, Kuan, gabi. Mahunlak ang mga yuta karong ba kay sige nag-ulan.
0: Sige nag-ulan. Nang ikaw pagbantay, kusag mahunlak po kag-apil.
2: Ayaw ko tawag kay makuha na inyo ka pagpaminaw sa BBC.
0: Ah, ayaw po pagbiya. Muhilak si Nash, Ana. Aisa.
2: Sige, salamat.
0: Okay, salamat sa pagtawag. Wala oy ana si Nash regards daw. Oh. Oh.
2: Okay,
0: salamat sa pagtawag. Kadungog palangka murag bulahan gidunta kang Nash. Caller from the line 742. Hello, good morning. Isa ni Palihog.
3: Hello, good morning, Kuya Jay. By Inting Carpio from Barangay Tiguma, Kuya Jay.
0: Good morning, Ting. Go ahead, sabinsahe, Ting.
3: Magpahuli lang ko ni Andrew na mong cut-cut. Dayon, sides mga Carpio and Kahuti family. Dayon, Dimas Ramatika, Only Heart Amor. Yeah, kanang wala mo nagtiyog ang Bell FM yan, no?
0: Oh, wala pag yun. Natulog pa siguro ang lineman.
3: Kuha mong gabi, run out mong gabi, imang mo. Dayon, ma-request ang kuog ka ng mabugnaw ang lasang, Kuya Jay.
0: Oh, mabugnaw ang lasang. Bugnaw gito ang lasang, Ting, kay ulan-ulan.
3: Buntag ron, Kuya Jay.
0: Oh, may pakuan, kay natunugan. Ikaw, natunugan ka, Ting.
3: Pwede tunugan. Dayon, sa mga kuan niya, sa mga Cerelius family, o happy Sunday ka na tungtan to all the people in the Philippines. Salamat.
0: Salamat, Ting. Next caller from the line tayo of 956. Hello to you. Good morning. Isa ni Palihog atong caller from the line.
4: Hello, Kuya. Si Alrinong Dumidre sa Puruksan, Barangay Karida Dumiyag sa Buang Garilisor, Kuya. Mayang buntag. Happy Sunday.
0: Good morning. Kumusta man ang Karida Dumiyag karong panahuna?
4: Hello, sa Ginoog. Ulan ula lang yung gabi.
0: Ah, ito pa. Nagbasa na diha.
4: Kasi, hindi kayo pagkabasa.
0: Ah.
4: Tinayin mo ang pagkatulog ka, kahit basa, hindi ko kahit para basa.
0: Pag-amping, kaya basa niya ang madakin as ka, huwag kayo kagunitan.
4: Dili lang po yung muna ako, kahit pinabuliw di man eh.
0: Ah, amo na ingon nga, ay lang naog, kasaka lang permi.
4: Bahala pinabuliw di, basta basa permi.
0: Okay, nako, sige, go ahead sa mensahe.
4: Una-una sa tanan, magpahuni ko ni Mugiha Kuya, o sa tanang staff sa DXBC Radyo Bangting, o sa amo ang mga kaubanan ng mga blind sector niya sa pagkanihan na Minaw. Huwag sa amo ang pinauhidre sa Dumiyag, Sir Lloyd Toner. Huwag sa tanan na lang na Minaw, iabi na sa ako ang maghud Ryan Undong. Huwag more na ito kuya, ang nagpahuni si Aldrin Undong dito sa Puruk Size, Barangay Karina Dumiyag, sa Buangga Dilisor. Pwede mo request ang kanta kuya?
0: Sa request ni mo Aldrin?
4: Kung bawal na pagmamahal.
0: Bawal na pagmamahal? Agay, ama ka na higugma di ay, nagibawalan man ka.
4: Ah, mao na igiingon nga, sa dam ko na lang nato eh, ang andre itong gugma, kaya bawal man ang magmahal, ilang pinakanamin yun ah.
0: Agay, oy! Kung asan eh, minyo pwede ang gihirita na ding tukuhanan eh.
4: Sige po ko.
0: Agay ha, marag na daot niya sa kuan ba, hilot-hilot.
4: Ayay, hindi po na gay, ma-impastor si daan ako yan.
0: Ewa ko, ay may gay.
4: Bahalag ko lang, basta di lang minum madiskul ko siya mong pagka-massage kay. Delikado ko ang stage na ana.
0: Dili man kay, nagkasinabot mo duha nga, hiluta ko di adapita o.
4: Patay, mabuna lang tagbana, hindi mo syunti.
0: Muna ang resulta na in love na ka dayon sa imong hinilutan. Sige, salamat Aldrin.
4: Sige kuya, magpaabot lang ko sa kong request na bawal na pagmamahal kuya. Salamat kayo sa pagtubag sa kong tawag. Happy Sunday, bye bye, God bless.
0: Goodbye. Yes, Aldrin, this is Caridad, maing buntag taga Caridad. Hello sa inyo ha, good morning. Hello.
5: Hello, Kuya Jay.
0: Oy, good morning. Kumusta bang kabuntagon sa imuha? Murag kinayo ta tingog gano kay bag-o pang ning kuan, bag-o pang ning kanaog.
5: Okay lang kaya mong kabuntagon diri kay medyo bag-o pang ngaybot.
0: Na sakto na kay giibot na gyud kay hayag na kayo.
5: Ano giibot na mo, gisayo-sayo na mo kay Domingo na po dapat mga lagad sa Ginoo.
0: Kay gyud ibta sa kadali unya na ibalik og taod kun na human na ha.
5: Ibalik ka ubalik sa unya pero kanang kuan dili na ibalik kay unya nang hapon kay murag lang kay kuya wana.
0: Mawat bahotan kag kusog sa imo sige og duot.
5: Wala kay may problema kung mawat lang tag kusog kay daghan na mag vitamins para sa pagkusog.
0: Agoy.
5: Sige ko. Aray pagpalit og kuan Viagra.
0: Hoy. Amo ka ni Moy sige guwada sa imong mensahe oy. Habat mapunta ni Ron.
5: Okay, dayon. Pauni kang ka sa tanan na Minaw. Dami na itong nawag ka ganyan. Pagkita itong bayan na ito.
0: Napatay. Sa kisalang bahay mong hirit-hirita. Markuang gigi ka, oy.
5: Sige po.
0: Tawag anak.
5: Itong mga bayan na ito. Itong nanawag niya. Kamo, ayaw mo sige pa ibot-ibot niya. Kay delikado yan na.
0: Julibert.
5: Kaya karong tingulan.
0: Julibert.
5: Ha? Yes, Chris Jay.
0: Higal kay kapagabutakal.
5: Grabe po, nahigal kayo. Pagani kayo, nahigal na kayo. Kung nahigal, nakaliwat na.
0: Foto sa na ibabay, halas lagi, gusto pa siritan.
5: Kaya na mga gudin, abili mo, ang kwanbi, ang kisli, ang mata sa taong kisli, magkasala, manggunap, pag makadungan sa mga nindotong tingog, murag, mabuhi-buhi ang atong kwan, kinabuhi mo. Pero, it's something, pagkining mata, magkakasala dyan, tawana, tanawa, ragun na tao, pag, makakita ka guwapa o niya gasakit ka mayong ka ahem ulian mong ko
0: sa angay kaday ka butaan
5: ayaw ayaw food quiz niya kaya di na takakita putig pa.
0: Sige,
5: happy Sunday day nilang kwan serelonyos ilrasan dayo nilang kwan katong bagting 28 ba si Kimberly Mumog kay kwanto mga nindotong tingog ni kwanto sa tanan na lang kaoban ninyo dahil katong mga nindotong tingog kay murag ka na magkabungkag pamilya ba?
0: Mara po na kay pamilya.
5: Tama ba yan ang tanan tao doon ay pamilya ko isin lisod po nag-lisa ka ni kalibutan o kay pamilya.
0: Anak, magkasaliking kuwayan.
5: Grabe po na nga magkasaliking kuwayan ay. Grabe na po niyo.
0: Sige, padayon ay.
5: Sa akong papag mama dari are sa akong pag umangkon ilabi na sa akong mga asawa di sa mulabi
0: asawa
5: lahat nilang kwan ina nga ina dia Dimitri Diaz ni ulit diha Lian dia at ian dia sa Aurora kana mga asawa na kulatanan sayo ni Ernex dia Ernex ita na Ernex dira yung mga itunoy
0: ihawag na na yung manok Gilbert.
5: May pag-iari naman yung request niya, kaya daghan kayo, pula na kong kaong manok.
0: Ihaw na to na. Imo ang mga anak.
5: Kayo ni, ako ni, Giselle Martel, diya sa Lutangka. May buntag ni mo diya, ni Lonely Girl, o Miss Lonely Girl. Kaya naka-print niya ito. Nindot, kung lamiun man diya kaya ng si Miss Lonely Girl, no?
0: Oh, yeah. Na, tukar na po ang pagkakuan. Balbahutog.
5: Okay siya ka istorya ba? Dali boring.
0: Oh, dali boring.
5: Ngayon, sa ni Juan Marian Rabanuel, ni Quintes, ni Aljo na mo kapkat, John. May buntag ni Moda, John. Tana, John. Ngayon, ni Juan po. Isa to ni Cathy Biliasis, Jerome Pagalan, ni Juan, katong ikawang singa asawa, pinsa to si Princess Palalon. Dayon, si Juan po din hitgano sa mga ansudya pamilya sa barangay sa Pabutong, sa Balibis pamilya, Ganaway pamilya na lang, ilaras na lang na kautanan, layon sa Ganaway pamilya sa P1, Salirot pamilya sa Lumabi. Kaya mo magtasang oras. Pwede ito mo request quest, Jay?
0: What's the request niyo mo?
5: Katong Juan.
0: Sige po. Padali.
5: Katong may kahati pala ako, Quiz J.
0: Sige, pabuta lang mo may kahati, ha?
5: Kay kabalo ko nga, akong ipang hiritan, puro na doon may kapikas.
0: Ikaw po, hapit na mapikas.
5: Ayaw po na mapikas ni Quiz J. Kay nagsigbatan taon niya, ma, bulag atong ulo.
0: Salamat kay Julie Bird.
5: Yes, salamat kay Quiz J sa pagkabakapitan ni mo ang Ginoo magaoban kanimo kanon ni Quiz J.
0: Okay, salamat. Imong manok ato nang ihawon. Paglami kayo sa higop sa bawo. Caller from the line 6025. Hello, good morning.
6: Hi, may buntag Quiz J.
0: Good morning, June. Go ahead.
6: Una-una ka rin mo, Quiz J. Good morning o happy Sunday. Pangunin lang ni po sa akong best friend, June Mark Manisa. Ito ha, may bihasa o kang isya. Misis ako mga friends on air like Agaw MJ Lamiete sa Bonsares, Chiano sa Bonsares. And Almira Ruiz, Dennis and Ruiz, Jinalin Humatig o kang Raymond Tagalogon o kay Mark sa Bonsares. O kang MJ Carpio, kang Kuya Inting Carpio sa Maitiguma, Pagalian City. Kang Freddy Sercandia, kang Katarina Bidi, kang Aisa Maghanoy o kang Mid James Castagna, Jandir de la Serna Joshua, Masagi o kay Gilbert Olivos o kay Tisa Malaysia, o kang Jerome Pagalan, o nila Ate Maika Andalis, kang Gabriel Paculba, kang Jade Palalon, kang Marlene Aquino, kang Princess Palalon, kang Eva Magtulong, and kang Giselle Martel. O ang Kuya Julibert, bunsa lang po salamat sa greeting siya. O ang paghuni, di ka ni Aljo na mukatkat sa lukad yun sa may Pagalian City. Mo request ko, Kuya J.
0: Ang request ni mo, John.
6: Pamilyang Unique by Max Urban.
0: Okay, pabuta lang, John, ha?
6: Salamat, Koy.
0: Sige, salamat sa pagtawag. It's already 6:58 in the morning. Dari paghihapon sa dalawa ng goy sa programang Huni sa Kagahapon. Good morning, di ay ni Mylene Montesa. Kayo dos Tubal family di sa may San Francisco Tabina sa Zamboanga del Sur. Good morning. It's already 6:58 in the morning. Okay, alang ganyang tanan, bawal na pagmamahal na requested song.

0: si Daklit, Daklit, balitan, balitan.
1: Alas sa Shatidos na, kapag kabalkadas sa kamayang buntag, yan ang BBC Daklit Balita alas sa Shatidos. Posible na ipatuman ang dagdag bawas sa presyo sa mga produktong petrolyo karong Martes, sigon pa sa Department of Energy. Iba na ba na ang gasolina, musaka o 50 centavos matag litro samtang ang diesel? Adunay pag-kunhod sa 3 ngadto na sa 5 pesos matag litro. Lakip na ang kerosene na mukunhod kini og 2 ngadto na sa 3 pesos. Sigon na ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, dili matod pa apektado sa tensyon tali sa Iran o Amerika ang kalibutan ng oil market o ang kinatibok ang supply sa lana. Gumika nini pabor matod pa sa mga turista ang pagbanaba na sunod ng oil price adjustment labi na sa mga nagamit o diesel. Samtang kung hingpit nga mapatuman ang projected adjustment, gilauman nga mukabat lamang ang presyo sa mukunang petroleum products naa sa 85.50 pesos na, samtang diesel anaa na usab sa 91.51 ngadto na sa 93.51 centavos, ug ang kerosene nga naa 123.28 centavos ngadto na sa 122.28 centavos ang matag litro. BBC Daklit Balita alas sa 7, yung nabati ni Sibiyan sa Radyo Bagting. Ako yung ating balita, Bagting 17, Flores of Hima, maayong buntag.
0: BBC Daklit, Daklit, Balitan, Balitan.
2: 106.0 FM Radyo Bagting.

never been this. It's already 7:18 in the morning. Balik tayo rin sa pagpalaguban, kabagting. Dari paghihapon sa programang Huni sa Kagahapon. Again ha, 0938-077614 and also 0954-286-3758 ang atong text line. Sa gusto nga mutawag pa, mupahabol, hala sige. Pwede pa mga mutawag, 0938-077614 and also 0954-286-3758. Boys J, wala gina tingog ang 106.3 o wala gina tingog pagkabalik. Kanya pa ni mubalik, inioga nga makamata na si lineman siguro. Basta kay single face lagi ito sa muang linya. Salamat din sa magsaysay, Misamis Oriental. Hello ka ninyo, dihanapita. Salamat kayo si Ria Jade. Good morning. Ayong buntag ko is magpahuni lang ko sa Alvarico family, Manisan family, sa kumama Alberta Manisan, sa kumpapa Ernesto Manisan, sa tara na kong mga igsoon, pagumangkon o kaigagawan. Ako siyang barkada na nga sila si Tul Marwi J. Bunghanoy,

Bihasa, Ace Chavez. O siya ang best friend niya si Aljo na Mukatkat, nagpahuni si John Mark Manisan sa May Fatima, San Miguel, Zamboanga del Sur. Dagan salamat sa pagpaminaw. Hello, guys. Palihog play sa kanta nga. Unique nga pamilya. Sige, play na to na later. Salamat sa pagpaabot ng nga kantahan. Hello, guys. Good morning sa imuha. Until what time kataman? Okay, 7:30 ra ko kutob. Guys, Jay, good morning sa imuha. Magpahuni lang sa mga naminaw ko sa mga program. Labi na giyod. Sa tanang taga Mulawi, Zamboanga del Sur. To the people of Mulawi, good morning. Labi na sa inyohang Batanong Mayor niha. Maing buntang ka. Hello, guys. Good morning. Magpahuni lang. Kanimo, ogsimo, mga kaubanan. Yes, good morning po. And happy Sunday. It's already 7:20 in the morning. Dugang lingaw lang ganin yung tanan. Requested song, Unique nga pamilya.

It's already 7:24 in the morning. Halas sa tanan nga nagpaminaw garon sa mga nag-birthday. Hello, happy birthday. Sa mga mag-birthday tomorrow, advance happy birthday. O sa mga umabot pang mga adlaw, kaninyong tanan. Good morning ni Ayan Alvarico. Good morning, gikan sa may Bagitan, gipon Zamboanga del Sur. Daghang salamat sa pagpaminaw kaninyong tanan. Mga pinanggan na muntik paminaw. Bueno, wala ko igong oras. Salamat kayo sa pagpakikuban. Ganago sa programang Hunis sa Kaghapon. Hangtod na lamang sa sunod Domingo pohon. Sunod Domingo pohon, it's a Father's Day. So, itimbaya inyong ginikanan o Happy Father's Day. Andami. Pangandami nyo ng adlaw, gumigin ka. Kung wala inyong amahan, hindi mo mulahutay o hindi babaw sa kalibutan, ha? Oh, salamat kayo. Gawas lang itong mga irresponsable ng mga amahan. Salamat gihapon mo. Bahala sila irresponsable. Importante kay natawo mo diri sa kalibutan, no? Anyway, salamat kayo sa pagpaminaw. God bless ganin yung tanan. Mga pinangga na mong tig paminaw. It's already 7:25 na ho ng umaga. God bless kaninyong tanan. Amping and happy Sunday. Happy Family Day.